0: kay mantaka kaywa kaypapis tosoyunku hinamanta haykumpunku tosoyuspa kay hatun tarpi pero ako ayin papa kanampa
1: konanka kaywa haypapu tukaykusunchis lawitanista kajanchista